tuku maru I te rangi e, ka hora paunamu I te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tūtū mai te hau ki waho, ka tūtū mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua, ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama I te pō, e whetira a te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu I te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā I hikoi nei, ki tua te ārai hoatū rā, a moi mai I roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

kita tekuwe tapukon ni ang atuk na ng kaunti o jamo na isimo o kapayuki para po ito ay luwa yung tatubukan ng